gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi kakakiri agbala aye pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank oni lojo thursday happy new month enikan le tun kiwa asese sidi osu ni oni lojo keji today is 2nd 07 2026 oni lojo keji osu ele keje 2026 gbogbo eyan omo lojo bi mo kiyin po rire ni bi to ba wa dide ma bo ni bi pepe mummy e dide daddy e dide e pe yawo mi ba se ndide bo se nlo si bi pepe yen orin ni o lo fi dobale nbe orin ni e fi kunle pe baba mo dupe temi engineer

ọba lẹbi te kunle si e se kibe akiri sore mo dupe lori oro mi iwo loje ge aye mi ogba aye mi o ti wo dan loju ota won fe gbo pala kori omo ti lo se ka ni bo se yi ko tun ni omo yi ka o si seyin o ti ka ninu we Psalm 41 verse 5 o ni awon ota mi so ibi si mi pe ijo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run e fori dide sa e fi dide oba ti o je kigi ogba re o wo dan gbogbo eyin omo olohun ka kakiri e to fori dide kan jo ni seju

sore o se o bi awa da bi ere lo wonu osu keje mummy awe wa di number 2 loni awon eyan to ti se bi an se mo se won ni afa awon eyan 20 ni 50,000 awon ti an mo rin ti won le ko ti an le gbe enikan ni bo ni ti ri awon ti an le mime e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi o dekunle Epaphras awon 20 won mo won ko ni pade 770 boy tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mu ankara lo bi ile bi eni kini ah nkan ti ku ni bi office sa gbogbo eyan mo comfort life e ku murale lotun lo si ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be nwaju mi mummy eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latosun yi lo half to ku yi yo sanu e ju bo se ro so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe odi meji loni enikan ni woli kin lai break ben ti eri momo mo nbo somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo fun messiah ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jangun niyan gbogbo eyin sona church e dide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe siba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen nikan ko ma bere si soro mo ti side e ita fi mu fun convention odun yi niyan bibeli ni eni to ba ri aya rere fe o gba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa je so bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba enikan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen enikan ni watermelon la fi break kini gbengbe ta awon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji pelu candle wa eta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok YouTube odekunle Epaphras ni igbaradi fun convention to wole bi awada bi ere e mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin seju kan e je n to gborin soke kin to pe sister

0: gbogbo eyin omo Olorun ma pe sister iwole bayi bo kin to pe wole kin gan ni to lo ni yo mo bo lo ni second half yi kin yo mo tele yin lo ni osu keje yi Oluwa ni wa bere si ya won le by favor nipa oju rere Olorun Psalm 102 very popular place ko si bi se soro oju rere ti ni kese bibeli ni verse 13 oni iwo dide Olorun ni won so yen o iwo dide iwo si sanu fun sioni e wa foko yin si Oluwa dide sanu fun Epaphras o wa so nkan kan idi ti o fi sanu mi oni nitori igba ati si oju rere si ni toto akoko na de ja lo waju ko ja lo seyin akoko mi de lati gba oju rere gbogbo eyan omo Olorun ninu convention leyi Oluwa ni akoko e de lati gba oju rere se ri kandu to nbe lowo yin e aran yi o an yo lo titi ta fi lo tan in to ba yoku in ni o da sinu cream re ni enikan le da sinu cream be ni oh my god ko si bo se mama ba wa gba won adua ta ngba yi ti emi awon woli oni se o ni oju ere bibeli ni asiko lati si oju ere igba yen akoko na ti de favor kini won pe be gan favor e so pe favor so pe favor this is an unmerited grace ori ofe to le salaye ni and kindness ati ki won se yan laanu that is receiving something positive that you don't deserve keyan gba nkan rere ti o ye fun ah mi mo boyo le fi agbara se ami ore to le salaye ibukun to le salaye anu to le salaye mo ni ki won pe kan lati osu keje oya gba in the name of Jesus Christ enikan ni se yen wa wa nu bible Psalm 84 verse 11 egbon ti bibeli so oni nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo fun ni ori ofe ati ogo mi mo bo yo le se ami ko gbe to ami yen mi la ro kutukutu gba ori ofe lo feli ati ogo o wa so ko si orere ti yo fa seyin lowo awon tirin dede ko so orere ti yo fa seyin lowo awon eni tirin dede gbogbo eyin te gbo mi laaro yi mo wonu jigbojigbo ase ledumare lo ki won ma fi nkan re wa okan ki won ma fi wa o in the mighty name of Jesus kini won pe ni favor in ti won pe ni favor ni divine blessing ibukun orun that is you will begin to experiencing God's goodness and approval eni kan ni ki ale nso lebo yen o bere si ri itewogba Olorun ki wa se ni yen nikan ati gbogbo rere that is what favor is all about gbogbo to ba yi aye re ka gbogbo o wa ma lo ni welemu ninu we Psalm 2 egbon ti bibeli so ni verse 8 and 9 mi fe wa su laaro yi bo o kan se mi bi ki nsoro ni poju ere mo pase gbogbo bi to ba gboride laye ki won mo foju ere wo egbon ti bibeli so nbi o ni bere lowo mi emi o si fi orilede fun oni ni emi o fi awon orilede fun oni ni ngbo Olorun ba gbodidi ilu leyan lo to lu won mo fun yan ni ni ati iha opin ile li oro ile re ma fi ile fun Olorun so da bule sowo this is the voice of God opa iri ni iwo fi fo won iwo si run won womu bi ohun elo amo nigba ti Olorun ba mo tun fe sanu eniyan ko tun wa ni je ki pa aye o ka to fi fi aye le ipa ota oni kawo atawon mo re eyin omo Olorun e wo ti sister ina so bo la wa na anamo enikan to wa ni ki njo ki tun oro egbe engineer e je amoro e ki to ki baba mi baba re Femi Emmanuel baba olojo bi o e gbe ran le dide baba mi baba re Femi Emmanuel mo nbo
1: oruko mi ni Nathaniel Ademide emi ni mo jeri ni 2 months ago pe Olorun se moto fun mi ni last year September October igba ta sese de IBB main auditorium so baba mi wa soro won so pe awon fe ra transformer won sa so iye to pusha so ninu o business mi mo sa se iwon ti agbara mi le se won a fi owo yen
0: so pe mambo sese gbo nkan sister iloja denjo ni ko ra moto eyin te ba ranti to ba ranti o wa njo nu leyin gba ti an si so be tan won wa gbo ti mo nso pe ah as if era transformer touch if era transformer nilo transformer bi mo ni anilo gbalẹ awon ko dide na ni so awon na wa jade won mu owo latapo won won ni e ba hard owo yi ninu owo oja re ni o ibi won ba de niyan oya ride on
1: so nkan ti mo wa fi ori owo yen so ni pe ko to di birthday mi ojun yi ipe ki olorun jo ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan
0: nice so elo ni owo yin e ma binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir
0: o ti sun o si se n to pe owo mi o di ta lo fe follow ni 500 ta lo fe follow ni 1 million o kan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun ki lo wa ri nkin resort e won la won fe big shop
1: so mo ni pe mo fe big store big one of the biggest perfume store in Ibadan so iba to di April owo moto yo so
0: iba owo ki lo yo
1: owo moto
0: nice
1: so gogo to ti mi pe iba ti mo ti ra moto pe ibo ni mo tu ti fe ri owo lati gba store mo si ni die ni service mi but mo sa dupe lodo olorun pe olorun saanu fun mi lai ni tenikan ninu bi olorun se gbe ranlowo bo se se fun mi olorun se fun mi
0: lai ni kini lo
1: lai ni ranlowo eni kankan ninu
0: ranlowo
1: olorun bi olorun se se be ni sir olorun se fun mi ju bi mo ti bere lo mo dupe lowo olorun ipe lara owo business mi ti mo yo tash die ni bi be ti mo fi fun olorun olorun ra moto fun mi olorun tun fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan mo da gogo pe pada fun olorun lara yin
0: e je nwo shop won let me see eh yes ah ah
2: e se kekere
0: o ti ri nkan ẹwọn tí 1 million lè dà káà jáde láì ní ọwọ́ ọpin kankan owó tí wọn máa bó sí àfìgbà wọn bá kú ọmọlẹ àfìgbà wọn bá tó bọ ọsùn tó fẹẹ dákú we are raising billionaire not millionaire again in comfort life mission international ìwọ ni ọba ara rẹ sọrọ kó o kó lẹgbẹ ká máa tó ṣe kinní kan èmi mo ní ẹ fi nǹkan mọ mo sì ń wo ayé sísà láti kéńkèlé tí ṣọ́ọ̀bù jò ní ohun tó kọ ìmọ̀ aye re si nda si loju mi in si ndagba si iyipada nla si nde ba aye re alawon obi to ju okun lo eyin omo kekeke young sister let this one challenge you you can start small everything called big today the ewo shop sister ke se bo se bere ni systematically ba se nwo die and look at the shop now and this is not eyi da this is an excellent sister mo na wo si o ni wale ipe mi o mo gbi oga lo ni mo do da won opin ti won fe fa ko your brother kan mo ti ri nisin to nsin adie iseku si oje ki brother mi o ni apojo so si eleyi ikan ninu awon church ti Jesu nbo wa bani eyin brother tamara a fe mo gbo testimony ti yin na lo ni ko nbe ijo ni ti mo ni eyan wa mo so tan be se bere small only few men awon opin die awon opin die e ma je ki ti wo da bet eyin opin te wa nu church awon opin sun kale ni isin ni anu se mi awon pastor ti lawon obin ori nkan se nibi ti nkan lo yi mana ka parada haladusha mo na wo mi si o titi dojo ogbo re wa ma lo kini nice gbogbo eyin omo olohun eyin wo le ti sun re ma je mu yin on la kale yi eyin wo le isanda mewa ore majemu di ojo meji loni leyin ojo meje leyin 7 day mi o ni so ore majemu mo gbogbo eyin te ba fe sun ore majemu yin o bere lati 2000 5000 10000 mo si kilo fun yin momo try lati san to mo na o mo na bi ti ri o gba daddy e try re Psalm 50:5 o ni ko awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu Account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank. Bin yo bawa wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan o gbe jade olufe oni lojo Thursday gbogbo eyin te wa Sona Church e mura o ago mejo le pade emi o lo sori Facebook ni isin ni ago mefa bo intan babo lana lato mo yewu pelu candle wa to ba tun di 12 ma tun appear lagbara Olorun eni kan ni woli kin la fe fi break loni aso pe kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen watermelon pelu eyin meji meji on ta fe fi break loni yen o si di 12 beyan ba gba awe ti o ba gbadua ki sise ife bi pare ni lasan ni ko to di pe ma ki baba mi baba re Femi Emmanuel e je nfe le iwole
2: oruko mi ni Oyesile Bose
3: adara fun yin
2: mo pade pe yi ni 2024
3: 2024 le pade
2: ruka omo yo nla lo mu de church
3: ruko omo yo ni
2: ila
3: ila ni ya ti enta se nbe mi bayi e ba npe ruka o
2: oni dadu o lohun na
3: o ni dadu o lohun na e ba npe ti e na e ba npe so wa mi bayi sister ruka yat omo yo ni la e ma bo
2: oni dadu o de ni emi na mo ti bi omo meji tele
3: okay
2: omo yen ti wa pe 8 years
3: e te bi last yen ti pe 8
2: be a de tu jo nse meeting a de jo nwo mo o sha invite mi pe olohun didi a sha mo nwa bo si wa di 2024 ninu osu kefa e pe program awon ni bc ajo wa na eni ka lo osun pelu omi mesan eni ka omi agolis yen mesan
3: emi mo so be
2: mo sha ra omi yen eyo kan mo ra eni ka mo ro omi si lara
3: mo ni era si ko mo ba di gbese ko mo ba se pe abi an fe dogbon to mi ni ere yo kan e mo ro mejo mi mo emi o ni se ntolo won ba ran mi mo ngbadun yin
2: ti ma ti mu mi yen omi first time ta oko ra omi bi bayi ni mo mu
3: otan
2: ijo elekeji mo ti wa ro mi yen bi mo se mu mi yen mo ti lo gbe si oyota mi bo se wa di je ka to ko ni program mama ni en to ba ni 1000 ipe ko fi sile ko mo deja ko wa so pe bi omo temi wa bi mo a se so yen mo san 1000 naira ba se san kaluku bo sita bo ko to di gba yen ti ba nsunkun ipe wo lo sanu mi iwo dadu mo se pade photo yen ati mama ati baba Femi nu ame mo pade re ni Facebook ni ojo arugbode mo sa mo ti ma ti ma gbe photo yen si ma nto ba je pe omo si wa lara mama omo wa lara odekunle omo wa lara baba baba mi to je baba Femi nu ale ko yo do omo temi na fun mi
0: wo mo ba nbe lara baba baba mi baba Femi Emmanuel omo kara won baba o egbe ra nle dide gbogbo eyin omo Olorun kakakiri agbalaye ninu ile mo fe ko mo ba mi so tele ko mo ba mi gbadua fun baba mi baba re baba Femi Emmanuel awon omo July bi yawo mi se je July olukiki eyan ni won ah baba Femi Emmanuel baba mi niye gbogbo bi te ba wa be ba n gbo mi anu alai lodi won igbedide alai lodi won igbega alai lodi won mo so pelu ase ko kan yin sa egbo e o to e o dabi akwo ka baba 120 is your year sir you will never have less we celebrate you with all passion gbogbo awon mo comfort life awon mo yin won sayeye yin gbogbo ijo living spring an sayeye yin gbogbo eyan omo Olorun nilu Ibadan nilu Eko ni gbogbo bi e ba tin gbo mi the presiding pastor worldwide of Living Spring Chapel International baba mi baba re Femi Emmanuel awon won mark birthday won loni gbogbo eni to ba wa yi won ke mo ba nki won o se se ki babo wa leko laaro yi church won to wa ni Keja gbogbo eyin te ba sumo Ikeja e lo be Living Spring Chapel to nbe ni Keja ase nbe lara won ki se bi nkan mi olufe to ba le ra pala wo be wa ni service two service won se laaro ni Keja imi yo bere bi ago meje bi ta won so na church wa kakakiri na se wa ah bo mo se fe ki baba long life and prosperity. Eleyi oni je asemo yin loruko Jesu. Kin ton gbadura fun gbogbo awon omo Olorun ti an bi e ba.

0: wo kira fun baba Femi Emmanuel gbogbo eyan omo Olorun gbogbo eyan omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yin e ma ba ki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni asembe o lo se gbadu ati won oni ni testimony oya eje ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara mi o ina piti baba Femi Emmanuel na gbo
2: ti masa ti ronu nkan ti mo ma se yen masa n foto e ma da ki le kule ma ni o ya ase tin bela baba Femi nu ani o ya do omo Femi bosa oko mi ko do omo fun mi ase tin bela eyan meta ko pa oko ko de yo kan ko di omo Femi atoko
1: olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be n to ba wu wa mo ni olorun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe re ti mo ri nbe o mo ti
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 80000 na ma ri lori re mo sa ni ma san ere ori owo yen mo sa baba mi sa pe 10000 naira mo sa ni ma busta pe mo ti e fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 mo sa se kire mo sa bole bo se di january osu keji mo sa lo ya scan won sa ni mo ti loyun ibi o scan na mo ti oju ese na mo sa ti ran baba pe mo loyun ah awon yan ni kilo de se mo
1: se you say family plan ri
2: mo se ri mo se
1: odun melo
2: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan lapa
1: okay te ti wa yo ni
2: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: te fi yo
2: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo
1: se suwa se original family plan fun yin
2: mo sa se yo mo sa ni ah mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te sa ogbodun mo sa ko oya yen ta jo wa so mo ni ah a se jo wa bi ba mo ni ah mo islam mi mo ni mo ti loyun kini kan sa ni ah olodun baba mi ti se nu ati gba yen mo sa wa bo ejo baba mi wu pa on lo mu mi debi won o de ti bi mo
1: awon e bi mo ri nti won eyin wa bi
2: ben
1: you know omo yin omo fine
2: but
1: eh
2: mabu bad
1: mabu bad emi na wa fun loko tori jesus lo fun yin lomo yi e fo re yin ibeji e wo omo won bo se fine bo se ri un debora lo pe nice mo yi oko mo yen emi na fun debora bi n se bo so mo e loko niyan gbogbo omo ti won in le kayo omo ta ti bi gbogbo eyan omo Olorun inu Jesu la yo pin si nji o lo gba Jesu ina eje mo lori Facebook gbogbo eyin so na church oye oya oya mama gba awe loni o daddy e gba awe o ago meji la break o baba si ti break o le je nje to ba wu o but watermelon ateyin la koko fi break gbogbo eyan omo Olorun to ni da mewa to ni ore majemu e oye mu jade elo account number yi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wa wole elo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan no gbe jade iwo na bere niyan oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti mo fi so eje n se bayi eyin omo Olorun ti won bi te mark birthday yin loni da atawon ti mark wedding anniversary won eje aside we Jeremiah loni o Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 oya eyin omo Olorun ti won bi loni eje gbadua so ri ninu odun yi iran lowo ko de bayin lojiji ah lagbara Olorun oye mo mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadua fun yin ni o adua yen yo si mo yin be la won to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e sa se yori lodun yi gbogbo student ni o sori re lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e suri re in Jesus name anybody mo fe share testimony mi oye lo number 080 88 71 65 66 080 88 71
0: 65, 66. Send the message. You are blessed. It is well with you.